na moten kan edu jobre pon na moten kan sam enche bia na e ba bebo re bi enia ba ma e akwesi from pon ba be kan yen sa wa ye twen se ndisi nso ba be kan yen sa na nene nko motwetwe na yatwetwe na meje so mo ba bebi obi ada ne prediction be ba ene ye nua meje de se edu je obrempon akan tu ne no me ye sure se akwesi e wa ha we hu no o ma me kan kire yen se o ma me kan so no so e tu ne sa no no so me bobo the same microphone na e she na ndende de ka kwesi me ne no wa asem